Te rangana e mami kalu ki me mita da ki vike muni e na kaukau ni adai tisu e na singa dindai. Nā wale wana namuni ala loma. Nā wale wana namuni kalu i alandina tiku ngā ki vike mami. Nā wale wana ni mami programu ni ndomo i viti e na ni mami kakapali ni kakamuraki e na 2MIA FM 95.1. Nā wale wana matakana singa dindai e na singa liba dindai kali wana papi minaka vike muni. Tu batiki ke mami, wakau kote ke mami. Ranga bina wale wana mataka wau kena singa wau ke mami rakobi ke muni ke mami sabaka dhera dhera ke muni ngana ne mami kalu maswe ne kaukau ni adhi chisu na ne mami turanga ke ne mami wangbola ndi na ndondonga emeni yao sa kinta wana nanda mula ne adha tali ni wane turanga chisu ena singa nda indai ndua tala na mamadawa ni bula o kusita ni rusanga wulka ono wambota ni nda marotaka Nikosa bebe kapati kan bakan singa se sana nikone kawalu kawalu se kadi un bakan singa ni bula oksita kadi un singa ni bula oksita rosanga bulu rosanga bulu kawano anda pa kabini nakata kati una kalu na be ka da bikan da tiko utalanga o una pa kabini nakata kati una kalu mbelatana ndona tebi matele bia da biau ana no matala ngande usana usana bagalanga yau yau baga primi na tanga na klo ni samaro ati kana no gumbula baga bota ati kana no gumbula te sembere mbaga ni oti na beka kri bio kina mi baga zorra en siti ongo yau samaso ti kuna usamaso la ati kana po luto ti kina usamaso la ati kana no gumata po bale usamaso la ati kana beka kede masula ki kemuni masula kana mani mata po bale Kemuni o nisi angai kabu uti kumana punongo Pakalunga te kemuni na kalu Na singa tali nda indai So sangarabiu I lotu uti na singa na noa Lotu ni kevitu Baka kena viki anda nda ngarabi Ngarabu na kalu na singa nda indai Ia na kalu Na nda utuba teke kenda Baka I kenda baka uko te kenda na vinga una kethanga Nona bosa ngai tukuna vite vita Na ene karuni samuela wase rusul karua ne tikini tina tini ka tikini tulu sanga bulu ka tolu ne vosota karuni samuela rusul karua ne tikini tulu sanga bulu ka tolu ne ngona sara la ko mai kina na ivalu na na nona duruma yani na mate ivalu te vita nga itu ne bango na kalu bi te vita ge tu no kwa a una sanga ni baga nui nui kina nogo mate ivalu pakata mata a una ba sanga ni baga nui nui kina nogo mate ivalu wala nga ureide tikungo Auna baka nui nui wana nongu kalu. Mbelata na nongu kalu. Isa nabuni nongu kaukaua. Ke nabuni ena kautama ena nganga. God is the source of my strength and my power. Kini mbali mbali. Enda nasianga ni nda unui teki kenda. Enda nasianga ni pakara rabitaka na nonda vika kede mbali tikenda. Tiku vikenda na buku, tiku vikenda na kila kare re nda bulbi naka sarambeaka, nda lako na university, nda baka degree, senda baka bachelor, senda baka stivi kita da batale, tu be iko. Iamo kila, nyo liute ki iko na kalu, siyo baka rarebitaka na nomu mbula buwa na kalu, baka rarebitaka na nomu matabu wali buwa na kalu, na nomu lenga mandanga ni matabu wali, ya na nomu ibalu.

Ka mandanga mai pole ni zaka zaka o sota wati ko ke nomu mboso ke ira na nomu o itoka ni paka zaka zaka e na nomu shift o klani lebu ratamata loke za randau baka lia ratamata buze sa randau le indambe tiko mbeaka ipo elipo misa uti na kandre nre e randanga ue loko mai se ninda sotaba na nre nre e rasiki libi mbeaka e ana nomu ipalu e ana nre nre ko dhuruma ko pakatara e pakatara na kalu mo dhuruma me process taki kina na nomu dhavuta tiko ndio tamata pakambauta na kalu process taki tiko kina na nomu mbula so your real defined life will come out yeah defined taki kina sio dhio iko ena mata ni kalu ke tuna nomu molu molumu tuna nomu nrenre satawa na nomu lebu mbega na nomu mbili lebu na kaya lako mai mipoka tatao lebu na kere kere yadho mai viti lebu na kambika monga raba ena nomu ibalu e defined taki kina na nomu mbula e defined taki kina na nomu vewe kani kena kalu e defined taki kina na nomu mbula nomu yalondina kena nomu mata bubale ena ngauna ni nrenre ena ngauna ni valu ena ngauna ko zambeti kena na uli ni vanua niko siroba talanga nga kilo na kalusa tiko vati keiko mevu keiko mevaka ukawata keiko era lako maya na mati valu meravye sanga ite vita turanga kena marama ngaitu na wasanga my God he is my strength and he is the power of my everything turanga kena marama da pakatara ndau bunga na ngauna kunikaya ni kalu me sanga me satiko na chisu menda sa ayambe tiko ena longa ni rosi. Menda sa ayambe tiko ena vanua e rawa rawa. Me rawa rawa tunga na ilako lako. Me kakua na uli ni vanua. Me kakua ni nusona nga kilo enda sirua bandanya ngei e, tamo ina ndurunda. Se tamo ina ulunda, se tamo ina ndomonda. No. Na kalau ena vakatara na nomu ivalu, ena vakatara na nomu process line, mothuruma na nrenre, mothuruma na ka, endondonu mothuruma, kasa tau tupo na kitu mai, nisemberu ni osudhu. Merayo ni mai, I, define taki kina, na nomu mbula, ni lagobata kina, ma, kina kalau, na nomu mbula, ni nomu kalau, ni nomu tamata yalondina, se marama yalondina, Meron ni baka taki la tiwa kina na kalu na nona kaukaua kina no mumbula. Kini mbali mbali, la iba na nrenre, tuna ba na nrenre lako mai. Tuna ba na teaboro, tuna virna nomu medha kwa randau kaseti hiko mbeka. Kwa randau wasitaki hiko, randau liumuri taki hiko. Tuna vira kena libu, ngore na nungu ibalu. Na kalu e baka tara au sudhu mai meudhu ruma na nrenre ngu. Ena yasa ni nrenre, ena taikandua ni nrenre, sa tiko kina na veka, ena ngai tukuna nga na kalu, mebakaritanga na kalu, siwe veyo yuko. Turanga kina marama, ya nga na posa ni kalu, laka laka vikenda na matani sikenda indai, ena karua ni Samuela, rusa nga vulu karua, tulu sa nga vulu katulu. God is my strength, and he is my power. Turanga vinawa lebu na sikenda indai, vinawa lebu na nomu ni alo lama, Na walebu na nomu ni kalu ya lundina. Wakalu ngataka nonra mbula na lubia muni. Nomu ni tamata. Kena nonra mata po pale. Na walebu na kaukaua. Sabu maiveke muni. Chwapa na nima mikalu. Ena kaukaua ni adhe chisu. Turanga vina walebu. Wakalu ngataka kimami. Turanga ni alatambo. Buni kandine. Sandu tuba teke kimami. Fuke kimami. Waka ukua teke kimami. Ena kaukaua ni adhe chisu. Kemuni Emanueli na kalu. Satiko batake kimami. O kemuni. Kemuni na rosini saroni na kalo kalo ibola singa serau na mata ni singa ni yalondondono. Kemuni na dhoke maiwe chese ni kemuni na leyone ni avuso chuta. Ni sa tuba teke kemami muni waka ukawa teke kemami. Vinawelewa na singa dindai. Vinawelewa na nomo ni yaloloma. Iyo turanga. Kemuni ni wale ni lenga keda nga. O kemuni na isau ni bata taro keda nga. Kemi maswe na kaukua ni adhamu ni chisu. Na ni mami turanga. Na ni mami soro binaka. Kwa saya ada mevambulan di nandun doang. Emeni, Jesus. Emeni.

0: Shakespeare's jewellers are your family jewellers. Well known for providing a high standard of customer service, as well as jewellery repair and design. Spears Jewellers provides the Riverina with the experience of beautifully handcrafted jewellery, while also housing the latest jewellery fashion brands on the market. Spears Jewellers at 226 Banner Avenue, Griffith, are proud sponsors of 95.1 to MIA FM.
1: Bunakau, sa bebia otina dua ena ruana miniti. Bidangane I tukutuku lelaka sarama ena nonda panua o binangata mi wasi abikenda. Ena nonda programu ni ndomo ibiti ena singa ndinda ene kadhio ni singa ni bula okusita rusa ngulka ono. Matengani tukutuku sa tobolea na mateni tu Australia me baka ukua taka na nroubewa kani kebiti. Ena buku ni kena tumbuza kitunga na kisi ni HIV maibiti. HIV na mate ni via dhobi baka bitalia sa tarayira talitunga ni nanonda itambangone. Sa redhe tingo na mate ni to Australia na health department ni sandando no maibibuki. Ena kena tobolei me bukei me baka molumulumutaki na kisi ungo ena buku ni kena tumbu dhaki tiko mbelete ena tarana pasifika. Yanga na matani tukutuku, HIV case, mbini maiviti sa tigu metosa dhaki tionga sa lako ena Australia, sa baka uko taka non raupio kane ntambani mbula maiviti ke Australia, me raupoluta na mati ngo ni vi, mati ni vinda uthi baka vitalia sa na HIV ena veira na itambangwane kena nanda panua maiviti. Hombo tayanga ni tukutuku kene karua kune sona drugs mai napoliku mai lambasa mai dhake thakaunrope sa artu bangangati unopisa ndua na drugs lebu rote ni ruona ndolu na tani na marijuana kune maipono lebu na madha saoti ka sartu sangana ubisa mertu laki bebebuke. Karapisu talanga awira eratetiko. Sa chachitaki, sa tiku bawawabali na remand center, enduana itamba, enduana dhorubo mainandi, enduana mbutako lebu, edhakaba talanga maina tauni mainandi, edhakaba talanga maina waka, mbutako kina, mbutako dha kina na teleboni, mbutako ilabo, kina vika taleso. Kasa tiko pa wawa na dhurubwe amba kitini kathiwa. Amba kitini kathiwa na nambula. Sa tiko pa wawa na lingandra tuna ubisa ena reman senta mai natambua. Yanga ni tukutuku wasia vikenda kuta roma vikenda ena matakani sikindi ndihende ai ena wukuni langa ato talitiwa mananda ponua. Posibu na HIV. HIV sa lebu saranga maibiti. Usarungoza na nungulako na ruwene amba kisawuti. Sara bitalunota kaina hotela uti kuki na kito bitalunoti kubata kiritu na manindia. Tunutu ndana lenga lebu saatiko hivi tiri mwanungo na HIV. Ya se ruwene amba kisawuti na rusanga bulkaba. Ya. Artu angireni na lubiengu satu nukwa dedo kila na lenga sa yadhu tiku maiviti. Uka iyo usakila. Eu sinilako meke umai bangarele wa yeu tamatapaka wati. Eu tuna watingu, tunuku matapaka wali. Au siangani lako mai meu tamata chip line. Ande netala lubiengu. Ya na nonra vimarui. Bila te ani sa ronga, ena rusoburka ba, sa ronga tiukina na lenga sa yadhu maiviti. Koyungo sa kambuadhara sa liwusara. Ratuni kimundanga na hotel, wati wakina na manindia, ni sandona kana non-renui ngaongawa na parents. Usibi ni sataraya ni na kurinibuli. Salako ina drugs, salako ina drugs, sa liu nga na drugs, sa muritala nga ina HIV, rusavitara biti nga ina. Mbeta nabuna nga sati wakina drugs, sati wakina na viadhovi, sati wakina na vingarovi, sati wakina na vi vika kede siyanga ni bakana loma ni kalu. Nwanda itabio kenda, menda masu. amasunga ba kokwa amasula khatartunga nanando banwa ena buku nilanga eda tumai bitina ngonongo ambadele kuno mai bono lebuyana drugs akuno me lambasa na vidana na mbaksa oti lebuna bi bonwa mai mai ni busata kuno me kandabu kandabuna mbaksa oti na moni mbakingo na titiguni mbakingo tiguni mbakingo na ndona kana kunene yesara ba mulmulu mutaki na wakatu asara na drugs kana wakatu saranga ni kena sa na kauta talanga mai na mateva ni bia dhovi vindo di bapitalia ya menda masulaka taltima kina ndo nuwa kenda sin tamata lotu alanga lai lotu suti ko lai lotu sen iko ma tamata ndo masu iko ma marama ndo masu masulaka no mata bubale berter non da mata bubale tu mai viti irna kanda irna da mata bubale nda bolle bolle ipata ni bolle kaumbula ar tu mai vitia kenda menda masulaka viti kina ya belata ni ana non da nuwa a motherland artumiki na nanda mata bubale rabata levata daya busa bata nda toko toko bata nda matangali bata koro bata tikina bata yasana bata yandu ndu kina menda ndu masula kipiti na bingaon yo sinroni pisinga una masula kipitunga sinroni sanga sin masula kala nga ngu matangali kina ngu busa ngu toko toka sin ngu koro o masula kipiti na bia sana paturanga kipiti na bia busa Vito toka, yurna turangambali,